0: 30 AM every day. Ayo, ni temi tiye lo jojuma. Ame.
1: Ogoma ni fuwa lorun loke. Fun gbogbo kan ti olugbo ti won gbo mi ka kiri gbogbo orile ede agba laye eh ma dupe lowo baba mi ma dupe lowo baba re ma dupe lowo oni majem bo oji esi mo bi alaye oba ti o je ko ti ku danu oba ti o je ko ti ku le gbe ajiwoso ni gbogbo le to gbe gbo mi patapata dupe lowo baba mi to je ko ri ojo Saturday obi ti gbogbo eyan fi simi awon kan lo bi sawon kan simi ni lejo Saturday oya ma fosoke ni igba 21 ni bi pepe re bo ti wa se be dupe lowo oni majem dupe lowo baba mi dupe lowo enikan to fun e lanfani o ma gba gbagbo pe a wa ninu osu ori ofe baba mi je ko ri ojo ta pe ni ojo kesan ninu osu karun 2026 ki lo se bo si bi pepe ma haleluya nla meje ati ogo meje bo ti n haleluya meje ati ogo meje wa tu wa fori balẹ ni igba meje momi ko sugu kan to tun fe bori e mo bo ti wa nse yen olare waju olagbemi jp anonimorigba kini baba mi arugbo ojo ni ka je so laaro ya mi die nu akoko re ja jo rin ajo mi ka gbon to ni majemo ni fun gbogbo kan te ti simi na ni to wuro oya second king chapter 5 verse 1 oya
2: njenamani olori ogun oba syria
1: olori ogun oba syria
2: niwaju oluwa re
1: niwaju oluwa re
2: ati olola
1: atolola
2: nitori
1: nipa
2: re ni olorun se fi segun fun syria
1: nipa re la se fi segun fun syria
2: o je alagbara ko ni okunrin
1: sugbon
2: adete
1: se gbo aimoye eyan be lo wa nu aye lo jadete elomi jadete ninu emi elomi o jadete ninu ara sugbon elomi opolo to jadete ni o poju ninu aye ta wa ninu eyin oya
2: awon ara syria si ti jade lo ni egbegbe
1: won ti jade lo legbegbe
2: won si ti mu obobirin kekere kan ni igbeku
1: won ti mu obobirin kekere kan ni igbeku
2: lati le israeli wa
1: lati le israeli wa
2: won si duro ni waju omobirin namani
1: o duro ni waju kini
2: omobirin namani
1: omobirin namani
2: o wi fun iya re
1: pe o wi fun iya re pe
2: oluwa mi
1: oluwa mi
2: iba wa ni waju woli ti nbe ni samaria
1: iba wa ni waju woli to nbe ni samaria
2: ni toto o iba wo so kuro ninu etere
1: iba wo so kuro ninu etere
2: o si wole
1: o wole
2: o so fun oluwa re pe
1: o so fun oluwa re pe
2: bayi ni odomobirin ti o ti ile israeli wa wi
1: bayi lo mo bi to odomobirin to ti bo wa israeli ile israeli wa wi
2: oba syria si wipe
1: baba syria ri wipe
2: wana
1: lo
2: emi o fi iwe kan ranse si oba israeli
1: emi yo fi iwe kan ranse si oba israeli
2: won si jade lo
1: o jade lo
2: o mu talent fadaka mewa lowo
1: o mu talent fadaka mewa lowo
2: ati egbeta iwon wura
1: ategbeta kini iwon wura
2: ati iparo aso mewa o mu iwe na to ba israeli wa
1: o mu iwe na to ba israeli wa
2: wipe genesis nigba ti iwe yi ba de odo re
1: o ba de odo re
2: kiesi emi ran namani ranse mi si o
1: mo ran namani ranse mi si o
2: ki o le wo san
1: kuro
2: ninu etere
1: o si se
2: nigba ti oba israeli ka iwe na
1: do ka iwe na
2: O fa so re ya. O wipe. Emi a se Olorun. Lati pa ati lati so di aye. Ti eleyi fi ranse si mi. Lati se awoto eniyan kan. Kuro ninu ete.
1: Nitori na.
2: Ero wo. Emi beyin.
1: Mo beyin.
2: Ki esi wo.
1: Ero.
2: Bi o ba wa mi ni ija. O si se. Nigba ti Elisha eniyan Olorun gbo
1: pe
2: Oba Israeli fa so re ya. O ranse si oba wipe. Ese ti wo fi fa so re
1: ya. Eye to fi fa so re ya.
2: Je ki o to mi wa nisisin. Emi yo si mo pe.
1: Oun yo si mo pe.
2: Woli kan be ni Israeli.
1: Yes. E gba ri e.
2: Bẹ́ẹ̀ni Namani dé pẹ̀lú àwọn ẹṣin.
1: Ó dé pẹ̀lú àwọn ẹṣin rẹ̀.
2: Àti pẹ̀lú kẹ̀kẹ́ rẹ̀. Ó dúró lẹ́nu ọ̀nà.
1: Elisha. Ẹ máa gbọ́ ibi tó ti rí ṣẹ́gun nìyẹn. Ìwọ náà nílò ṣẹ́gun kan láàárọ̀. Máa bọ̀ nínú prógáàmù kan ṣe láàárọ̀. healing pool of Poseidon o ma ni agbara o si gbogbo kan to wa ti won ke so ere healer wa fe pari e ibi tori igbale mi e igbale mi e lo se koko njo ti ni Jesu bo ba ni Jesu won na gba Jesu gege bi Oluwa to lugba ibi to gun

0: Olu wa God bless. Program kan ma waye laaro mo bi to tin bo mi eh ago meje ni o be yo pari la ago mokola leyin na ni fojuju pelu woli olorun to ngbo ni bo lu ti gbo mi wo moto to na yan pa ja bole ni under bridge opposite bo ti bole olokada ko me gbo kada kan o lo iyanodu number 5 Victor ona ya benu ibi ti obi o ti de be ni eh a o jo wa fojuju o de ma dara fun a to jo gbadua o de ma dara foju oni ti Jesu alagba bi wa amen bakan na gbogbo ite o le se ka ma ro wa lowo e lo galaye e o ne tawo na obi aye o ne fina mo si ro Jesu oluwa wa gbogbo irugbe abiamo wa ni mo ti jiya lori omo obi ni ojo ale lori omo ba je ki nkunle sebu ti o fo lori omo ti mo jise jiya fo irugbe ni odu gaga bi ipenija 1005 40 ko fo tomo e isele ba sele irugbe keji gbogbo eyin te o le se ma forugbe Solomon wa ma kigbe irugbe oro Solomon eyin ko le se ke ma so lojojumo iwo kan so irugbe ipinija ni isabe lojo ona ene kan le kini account number 00960742211 access bank ona re waju Solomon olagbemi o de ma dara fun oju oni ti Jesu oluwa wa ibi ta de o fe pe woli ara ti be si o fe pe woli ara ba so meji oya 08026613610 mo bi fun eto ori afefe boya na fe ma so program o le sanwo meji o le san meta boya na fe ma so to wa lowo ni kan le kini account number call 00164997233 gtb ola le waju solomon olagbemi ele kan nwo ti ri kan 00164997233 gtb ola le waju solomon on lagbe me bo tin fi somo ni ku ma lori iwo na wo nu eri lo o de ma se Jesu oluwa wa amen agbagbe pade gbogbo awon okunrin lodi 22 ah gbogbo okunrin ma sere o ma ni agbara kan o de ma me ma gbagbe iwo na ri pe okunrin idapada ogo ni iwo na ri pe o wa nbe o de ma dara fun Jesu oluwa wa amen ma gbagbe pe laaro gbogbo en to norisirisi aiso ilera ni a fe da lohun Olorun fe dawo le won orisisi aisan lera to ni mi o mo oju ni eti ni won lo sare pe wa nbe o le ni dada pe po wa mo de ma da fun ma wa gbagbe pe apana koko yi bakan na Jesu alagba mi ha
1: from Lagos this is
2: Jordan 105.5 FM this is Jordan 105.5
3: station with the voice for entrepreneurs

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbon mi ati lati gbon mi lakoko ogini tin yi by system ati wasiko ojo bibeli ni e gbadua ki igba sisa yin ko mo se je igba otutu iyen tumo si wi pe beyan ba sora ni gbo otutu awon nkan kan be ti o ran ti o le pa a kan ri bo n padanu e na ni mo ki yin ku ojumo gbogbo eyin ti ara yo tu laye bi oluwa se nbe ti emi enbe laye e ni je ikoro wake up is another morning devotion gbogbo eyin ara iko wa pa julo eyin te wa ni osodi eyin na edide e ti gba woli odekunle epafras lalejo e ma bo ni bi pepe e ja do bale ja kunle e ja dupe lowo baba mi ologun ajobo ina gbori ile feju okan soso ajanaku ti mi gbokijikiji mami e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi ba mi ki ba mi ge an lo joko ni bi pepe loni saturday gbogbo eyin te wa ni ilu eko eyin na ma bo ni bi pepe a si tun wa ni mode of festival of the firstborn iyen la si tun ba fa lo bi ogo se nje ti olohun e ma bo ni bi pepe ka e ja lo dupe e wa joko ni bi pepe yin e joko ni bi pepe yin daddy e joko ni bi pepe yin mommy e ja jo ma dupe mo kan wo sun mo wo gbogbo n to se ni 77 mo wo gbogbo n to n se bo su ise bere ikan ojo kan testimony gege ba se so ipo su testimony la wa yi eh mo wo so tun mo wo so si aka ikatan ni so mi o le mo salai dupe ko to di pe ma ni edide ki hallelujah nla meje ati ogo meji gege be se mo po ni lojo kesan osu elekarun odun 2026 gbogbo le eja jo mo juwo si a le fogo e fe lomi ori won ogbe engineer eje baba yen na mo dun ka jo mo mi mo mi fe ti laju bi oju omo titun

0: e wo nkan bi se nse wele wele gbogbo yin te wa ni osodi e mura o se mo ti so bi ti ma ti pade te ti pade Jesu nu aye mi mo fe jise ti won ran mi fun won ni sa bo se n gbo mi pepe yo pomo osumare ni mo ri ni osodi the same ni mo tun ri ni wema ni ola ati ni gbogbo awon sona church e wo mi in to da o to sele o gbogbo eyin agbogbo eyin te je akobi omo in ta seku awon ti o si opportunity won be e ti je kawon kun ni anfani si anointing oil lola bayi awon first born ati nkan ti mo fun won pelu majemu olon ni mo duo mo won ti o sele ninu aye re gbogbo eni to ya ole lo le ba but effort kan si o iwo no so testimony o su testimony la wa pastor tobi e sare so bi ti mo nbo ni isin ago meje ni ma wo be isin to la isin meji ni o ku si mo nbo
1: gbogbo eyin te wa lo sodi te wa nsogun le te wa laja west state te wa 798 gbogbo eyin te wa mushin gbogbo eyin te nbo lati ketu alapere bariga bagada e bere osodi bolade bus stop e so pe lo Jalisco field Jalisco field leyin osodi solo local government God bless you
0: nice ago meje to ba di ola ni wema isin mejeji ta se na enikan ni senu mejeji na le ti fun awon akobi omo na le ti fun awon be ni lagbara olohun in ta se in Jesus city mo fe ka awon akobi o so itan titun it's going to be general meeting but awon ti mo ni ki mo mo se special prayer fun ninu isin mejeji o ni awon akobi omo lati wo rode ewo omo to gbagi eleve so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen eyin te ba fe ri ogbodo bo e o di number 1 eje ntu bo nti sister ina so mo nbo mo fe ka gbadua kan eyin te fe ri o fe ki wo na so testimony ajo gbadu e yo kan si meji nise mo nbo
2: oruko mi ni Mrs. Ojofemi Sojinu lati Ebute Meta
0: Ebute Meta le ti wa
2: bene sa and last year mo wa sibi mo wa fi visa passport mi pe mo ti gba visa e de ni mo ma lo si ajo yen mo lo lati September last year mo se de jo Monday to ko
0: Monday le de ilu wo le lo
2: UK
0: e ti lo wa okay ju
2: Newcastle
0: le wa
2: mo lo wo omo mi so gbogbo program te ma nse yen ma a ma jo nse ni so ko te fe ko brass but wa yo ni mommy mi to ba ti dia ni epafora Sunday ko to lo si church a gbogbo
0: e mo gbo mi
2: be ni sa onigba kan te ni ka lo okuta mo se fun lo
0: e to okuta na London e jo okuta nbe se se bi mechanic won ti ma so ko
2: no sa so gba to ti ya etu se program ko ni ka ta won yan lore ori awon eyan ta lore be gbo won se si Nigeria
0: e se so awon eyan Nigeria e sori
2: ami sa so o gbogbo gba ti mo wa nbe no ma se idamewa
0: be mo da idamewa
2: ti e na o na ma se o ma send e so gba ti won bo nsin ni kin ba won se ele
0: won ni e fun mi leyi
2: emi de fun ile
0: eyin fe mi leyi n te mu bo ni e diju
2: omo mi abure lele
0: se be ko na lo agbara to si ona fun yin ko si fun yin o ton ku ah owo ton ku
2: ele mi idamewa
0: idamewa le do resource temi lele e wa gba iyun igo ni mo ba light water nu e ja ju yen bi eyin wo ni ti le n to lo mo mo wo lo fe mo lo lu oba baba wo lo fe lo o ye koju sona ta e ki be ni baba silekun femi na ki ma wole ki ma jade wa bi ese meta kan gbe waju 1 2 3 do baba yen mo di olohun meta lokan si ki alagbara Jacob o si ona fun.

0: be your time. One need your time. One need call you right. I'm here on the job. I don't need more. One need cancer. One need to ask about the job. Gbogbo eyan bi amo to mo yin wa Canada e ma so fun won bayi e ti te ma so fun won ke ma po Canada pe e pade Olorun e pade baba se bi oba e pade Jesu Christi won dro ni Toronto ni on the 18 latago meta osan ni o ti bere titi di oru hey di la bona prave ha mo pala se aye adide
1: amen
0: aye adide
1: amen
0: aye adide
1: amen
0: aye adide
1: amen
0: testimony Benny awon abiyamo ti mo gbadura fa won mo won tan ni eri ah iwo na bo lo join won Benny sori pade ola ah o ma lagbara o a gbadura fa won abiyamo a gbadura fa won ise owo onisowo onisejoba omo lewe o ma ni agbara sa ton e ba di adura lo nilo ta ba je o lo adura lo nilo alawon kan gbadura pelu ororo won de ni eri
2: daddy emi na ti leri gugu yan ti ma leri emi o leri ri o sugbon mo ti leri nse ri eleyi de iya mi lenu gidi aburo mi kon wa o travel ko si Nigeria so won ni issue pelu yawo e so yawo e wa ti so pe dodon dodon afi ko pada si Nigeria but that moment ororo ti daddy fun wa to je ororo white yen ati omi ta gbe ta gba ni ori apata ni tami easter omi yen wa lowo mi pelu anki ton ni ka fi sinu omi pe ka ya ka fi we mo kon ro lokan mi pe bo se npe mi pelu iberu boju ati jaya ko kin sun anti mi ah eni ma gbe mi lo court tin ba pada sile bawo laye mi se ma ri but mo gbagbo ninu pe baba mi o wa je tami yen ni awon daddy n se isoji ni abule egba bo se so fun mi bayi emi no wa mu mo ni bana daddy lowo ti awon daddy ati mama se bi oba wa nbe mo wa gbe aworan yen sile mo wa fi picture bro mi sarin meji mo wa so fun olorun ni hoho ni o mo gbadura yen pelu ogun lara mi pe ba mi se bi oba yin tin se tin labule egba o emi tin pe yin ya la nbi bayi o tori mi mo ni din yin America lowo lo bayi mo ba be ti ni gbadura pe olorun baba se bi oba olorun mustafa oni mami muiz iya bi amo ti ki gbo won te pe to ba ti gbo won mo ma taji were ni mo ran yin ni se lo America bye bye nitori aburo mi won ma se dajo leni leni lago mefa mo de fe ri owo iyanu e ma se fun gbogbo yan won ma so mo fe ri daju daju mo bi mo se so ni mo fe ri daju daju mo fe ri owo ise iyanu yin daju daju se to ba je pe bawo yan se so be na ni mo bere si gbadura yin mo gbadura ngba to di to 6 lodo won Olorun aburo mi tun pe mi pe mami anti mi ah ago mefa na no ma se dajo yi ki lo fe se mo ni ko si nkan to ma sele Olorun mi a jere ara bi mo se bo ti de 6 yen dot mo se bere si pe Olorun ba mi se bi oba Mustafa Odi o gbodo sun angel baba se bi oba o ya egbera bayi bayi bayi America ya court ti aburo mi wa nbe bi mi te moruko e sugbon mo fe ri yin nibe lowo lowo lowo lowo bayi e dide loju se e lo gbeja aburo mi gbogbo ona te ba ma gba to aburo temi o fi ni pada sile o e ba mi lo gbeja e aburo mi ni ohun lohun kokko de court won expect lady yawo e ko hun na de tori pagbara wa lowo yawo ohun niwe aburo mi o niwe o de lagbara lori e o n lo bi eru aburo mi fi sako onu ni gba to de di pe 2 years te fi ni pe awon ma divorce awon oyibo bere lowo oran sebirin yin pe ki lo fe oni kon deport bobo yi pada sile se sugbon gba ti olorun se bi oba ma jere agbara e iranṣẹbirin kan ninu awọn adajọ yi dide agbalagba ni oyinbo o dide o ni why to se fe send iranṣẹkunrin yi pada sile o ni tani witness e olohun oni o ni tani witness aburo mi wo sugbon gba tolorun baba se bi oba angel baba se bi oba ma dide to ma jere ara e omo woman yi gogogo to ti bi tele kan drive o de wonu court yen court won be pe tani witness aburo mi o de nowo soke o lohun ni witness aburo mi o ma yen bere pe ki lo fe o ni ko so nipa nkan to ba mo nipa aburo mi o ni ranse kunrin te nwo yi eyan gidi eyan lohun ni o ni sugbon yawo iya tohun she's a bad woman mo dupe lowo baba se bi oba won de ya iwe adajo yi de muwe o de ya o tun so fun wa yen yi pe teni tin ba sele so mokunrin yi o ma sewon won ni gbogbo to tun gba lowo aburo mi ko lo da pada fun olorun se bi oba mo dupe o tori pe e lo angeli baba se bi oba dide o de jera re nbi ti mi o lero ngba ta aburo mi ma jade aburo mi so fun mi pe anti mi ibi te ti lo n gbadura yi adura n gba o adura n gba o adura n gba olorun se bi oba mo dupe lowo yin tori pe bo ba ti ba ti pe yin en jera ra yin no aye mi ori eyo kan ye se fun tori pe iberugojo ti mu mi pe iru pada si buruku wo leleyi eni to ti wa loke ko tun wa wa sile will of man is not a will of God. O le tolohun titi lai lai ni baba se bi oba mo dupe eni ku eni ku ko jo mo yin oni ku eni fo mo sise ranse pe ba rin eni accident
0: iwo na so pe oluwa
1: oluwa
0: angeli bi eniyan
1: rogeli bi eniyan
0: eniyan bi angeli
1: eniyan bi angeli
0: ko ni de igbeja fun mi
1: ko ni de igbeja fun mi
0: ati fun omo me
1: ati fun omo
0: o ya adua
1: o jesu o jesu o jesu emi mi o olorun se dowo
0: aya mo fun yin lojojumo eyin te ma se ran se lowo e je tewo isiwaju loruko jesu iboko na ku wo na wo yin
1: amen
0: anu ku wo be
1: amen
0: wa rogolo
1: amen
0: wa se bi oba
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: ba me ko aka number sele 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Moses One lo ma gbe jade ni Fort Bank loruko Jesu ara anu gba
1: amen
0: pe ma ara anu gba
1: ara anu
0: gba lojo bi oni oni wedding anniversary mo pray for yin je ki anu olorun atuju ire ibuko re iran lowo re lati oke wa ko wonu aye re
1: amen
0: ko we gbe yawo re
1: amen
0: ase samodun
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: podun lesi laye
1: amen
0: mo lo podun wa si laye
1: amen
0: wa de se bi o
1: amen
0: happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesu ara anu gba
1: amen
0: je ki won celebrate won bi eyan kan na ni sodi mu Madinat, happy birthday to you. No call just wara no ba. Aye ya dide.
1: Amen.
0: Se bi oba.
1: Amen.
0: Let's apply abo yin. Mo ri bonu bo e jeje. O ya gbagbara.
1: Amen.
0: Olorun ko gbe owo.
1: Amen.
0: Ko fa mi mi wa.
1: Amen.
0: Be ni yori.
1: Amen.
0: Jesu Oluwa wa.
1: Amen.
0: Won ju se ne kan fi da loju bayi pe.
3: Value, innovation, radio has never been this excited. This is Jordan 105.5.

0: gbese lati wa ona abayo lori aye lori aisan to nse o lori awon omo re lori ise re ona abayo ni gbogbo eniyan wa ti eniyan ba de ti ri ona abayo ara ma tu
1: ko
0: de ni sokuma mo wi ni oruko jesu
1: loruko jesu
0: christianity nasarati
1: yes sir
0: ani toro mission ni alai ni biki bi to wa to te shame adua
1: yes sir
0: gbogbo ni fe fi o sesin
1: loruko
0: jesu
1: loruko
0: iru eja be olodun fi sesin aworo
1: amen loruko jesu
0: bo se ri ni yen sir
1: tu baba woli sir mo fe bin bere kan ni sir lori eto lesekese fun to ni sir awon kan won ti wa lokiri won ti lowo ri to je pe ta ba nso ladugbo awon ni baba nla awon ni baba ki ta won yan ma nlo odo won bi yan ba sukun lo odo won gun yo rerin pada jade ni amo sadede lodiji won ko dede lowo mo won ko dede wale ki lo ma nfa ti eyan fi ni ti ko le ti o le fi mo ni lo lai late po ko dede wale baba wo le sir
0: giga loluwa
1: baba wo le sir
0: ibere ta bere lalai ibere apami ni aje so asiri fun yin
1: yes sir
0: ibere ta bere lalai
1: yes sir
0: oko egbegberun lo ni egbegberun eniyan
1: ko siro nbe sir
0: tori pe iwo kan gbo mi ni alai to je pe o ti wa ni oke nigba kan to wale
1: yes sir
0: mo fa so asiri fun o iwo to je pe o wa loke ni isin to ti wale to de ni wale
1: yes sir
0: mo fa ko farabale ko gba mi dada
1: farabale o
0: agbo mi eja mo nkan to ma nje ki eniyan o wale nigba ti ara ba ti tu eniyan tan to wa wa spiritually careless
1: spiritually careless
0: to je pe nkan mi ko jo lojumo ara ti tu e nigba to lowo
1: jesu christ
0: nkan temi ko jo e lojumo
1: jesu christ
0: bi gbogbo eniyan ba gbadua wa ma wo won bi oloshe eniyan
1: jesu christ
0: tori pe ara ti tu
1: ara ti tu
0: agbon kan be ri so ni
1: a fe gbo
0: se oni jerusalem oni iwo jeta iwo muta
1: muta
0: oni ora bu eta
1: abi
0: oni o wa tapa si apata igbala re agbon kan to so yen
1: agbo yin sir
0: alo miran nigba ti nkan o ti da fun o ojojumo lo ngori okekiri
1: ti gbadura kiri
0: ba ni nigba ti aye re o ti nituma ojojumo lo lo iso oru o gba mi ni alai igba kan wa o gba biribiri o gbadua sugba kilo lo da e lo si
1: abi
0: o wa wa spiritually careless
1: o wa rewesi
0: o rewesi
1: jesu
0: ko ke pa lo mo je so fun e o mo pe bo se ngoke ni awon kan wa ona bo se wale ni ba ni sa
1: awon kan duro pe bo se lo yi
0: ko wale
1: o wale
0: bi awon mo ara se lo school
1: yes sir
0: tan sori re ye awon kan duro de won na o gbodo je ni ti a ma fi kan mi sere o ye ko ma kepe olorun
1: jesus
0: lo san loru ati lale se gbo mi
1: agboye sir
0: e wa gbo o e wa gbo o se ri opolopo eniyan to wale ona kejire o won ma ko eti ku si adua wo wa ni gbadua bi ti tele mo
1: won li fowo do
0: they we ignore prayer they we assume wa ma ro lo kara won pe mo ti goke jare mo ti bi ma now mo ti ri sha now
1: won wa ti temi lowo
0: so
1: mo ti fe gbadura
0: mi o nilu adura bi ti tele mo
1: jesus christ
0: o ton ko ba opolopo eniyan niyan o iwa kan gba mi ni alai
1: yes sir
0: aladura ni o tele ni bo ladura re wa nisin and won kan pariwo pe awon omo re o rona lo awon omo re wa loju kan wo o se ni wa loju kan se bo se ngbadua tele lo se ngba yi se agba mi sa o ti

0: wa adua sile o ti assume o ti re pe ah mi o nilu adua bi telemo tele tele ni mo ba lo isoru ojo meje tele tele ni mo ba lo bi ni ojo meje sugbon ni isin
1: ti mo wa ti temi lowo
0: mo ti koja e ise ari gbogbo eda to ba ti assume that you assume that you don't need prayer as before then ni ko wale
1: en to ba ti ru lokun re pe
0: o ma wale
1: o nilu adura bi ti tele mo
0: ba ni sa e je so asiri fun yin e mo pe inu aye ta wa yi awon ika eniyan lo yi wa ka
1: ika eniyan
0: ba ni sa ika eniyan lo yi awon mo re ka esa to ba nko ile
1: yes sir
0: tinu re ndun awon kan wa tan ti ko ra won jo bo se ni pari ile yen bene bo ba lo fa se wedding
1: yes sir
0: awon kan ti ko ra won jo po bi wedding yen o se ni sese
1: jesus christ
0: so bo iwo o mo pe o ninu adura ju ti tele lo e je so ile fun yin se ri ni ojo ti olodun ba ti pese moto ayo kan fun o
1: yes sir
0: to ba je 30 minutes ko fin gre tele so di 1 hour lojo ti olodun ba ti ra ile ile fun e to ba je 1 hour lo fin pray tele se n gbo mi
1: agbeye sir
0: so di 2 hours
1: ko dopo e
0: ko dopo e tori pe inu opolopo eniyan ki ndo si ase yori omo la keji
1: jesus
0: oju awon eniyan lo kan wo esa olorun mi ni se
1: yes sir
0: se ri opolopo eniyan ti a ti dide ri te wale oluwa so mi pe o ma gbe yin dide pada
1: mi loruko
0: tori igba imo le se gbadura mo bene e o dede wale agbara kan lo mu aye re wale iwo mo korin o dede wale iwo mo bi o dede wale awon kan na mu aye re wale tori pe o wa spiritually careless o gbadura bi ti tele mo o ro pe o ni lu adua se wa ri gbogbo eta to fe to ti wale oluwa lo wa gbe won pada
1: mi loruko jesus
0: oluwa lohun se
1: gbe oluwa lohun ma gbe won dide pada
0: ba ni sugbon ni nkan te ma mu wa laaro la kini mo lo se
1: o ni nkan ta ma mu wa laaro la
0: nkan te ma mu wa laaro la
1: yes sir
0: ti mo ba so fun o to ba je ni emi o le ma so pe se ko si nkan to nse ma ni wa ma we pe nkan kan se mi pe bawo ni mo se ma so pe ko muru nkan be wa
1: abi
0: sugbon ma ko ti ikun si o
1: ma ko ti ikun si
0: o ni ile mi o ikeji eyin te wa loke te fe jabo
1: yes sir
0: ni aro la atetede giga loluwa
1: baba woli sir
0: o to buruju laye
1: yes sir
0: ni pe keyan ti ni shop gba kan ko ma ni shop mo
1: ko den ti o ni shop mo
0: keyan ti ma gbe duplex tele ko ba ma gbe room keyan ti lowori ko ma lowo mo
1: ko ma to owo lowo
0: ikan to buru to laye ko si o le je ki eniyan ko para e sugbon wa gbo mi dada ni ale
1: yes sir
0: o dede gbo mi olo kan ri pe oh yala ni to wale aye lo mo e wale je ki ye re si ni ale
1: je ki ye re
0: o ti oluwa ni ke mu wa ni aro la ko se so lori afefe tori pe ijile ni iwo ni ko ma pe awon okuku ma nje ki eyan bo oro yi bayi sugbon won o ni je o pe agbe phone dada won o ni je o pe ma je kokuku die lowo elomi to ma pe atugbo okuku to njo lenu won o ni je wa ma je die lowo la aro la
1: ko die lowo
0: e ma pe ni ale yi baba le sekese
1: yes sir
0: mo nbo la aro la tori ni ago meje la aro la
1: yes sir
0: so sha ti kun ise igbedide ni ola ise kini mo gbe
1: ise igbedide
0: o de si eda kanu aye ti o fe dide
1: ko si ro nbe
0: sir tori na ibi kibi to ba ti nbo la aro la
1: yes sir
0: to ba ti de ogba ogba agege so fun lagara gbe church baba le sekese lo lo ni moju sola legbe oye mekun to ba di agege pen cinema lo de agege pen cinema so fun lagara pe church baba le sekese lo lo ni moju sola legbe oye mekun gbogbo eyin te fe dide pada eyin te fe ki oja yin dide pada eyin te fe ki awon omo yin dide pada eyin ti e fe kuro nipo ile ile te wa e ma pe ni ale yi baba le sekese mo nbo laaro la kini oluwa ni ki mu dani o ti ma so pe ko toluwa ni ko mu dani yen mo fi olodun be ma foju di o ma da ja e tete de ni arola to ba de la arola iwo gan to ba tin de ni wa ti mo pe o ma dide pada ko de si agbara ye kan to ma le da pada si sale
1: tu no le ti ba so baba woli lese kese fara won yi awon ero ba ni soro yi ni opo tu da so baba woli lese kese te mo pe si 08069 63 33 52 tabi 08029 17 86 78 08029 17 86 78 ati 08084101529 08084101529 ah ni riju bayi lo fun teni lori eto lese kese oluwa to be lo ba le mi nje o omo baba tin je o delicate gbogbo eyan ti mo si mc giga loluwa alo tolohun oni en to baba woli loruko woli yo jere woli ire ni temi ati tire o alaafia ni

0: Igba yen o si wo yi wa ni enu ikose so o ni problem kan ninu ase ile omo ni won fi okuta meta di so nigba yen lohun sa mo mu kiri ko sibiti mi inawo de so mo sa tele baba de ibi ngba yen so abe igi ni tan be yen la wa ni baba ni awon kan wa bi o won fi nkan si ibi oju ile omo won pe to ba mo pe nkan be yen se ko lo ra pure water eyan kan ko fi gbagbo se mo wa so fun omo mi mo ni leni ni ogun I ma se Oni mommy to ba de le se owo de ni kuro nbi o oni o ma se loruko Jesu so mo wa ra pure water o wa ni kon mo soke so o wa ni mommy mi e ma sun mommy o wa mu pure water soke o bere si ni gbadura lese kese ba o pa okuta yen meta kekeke mo wa sare wa sibi mo wa pe awon sha mo sha rally round mi de mo nkan ton fi okuta yen se leyin yen baba wa soro kan ni ojo yen pe iwo ti o ba need oyun ma sun mokunrin o iwo ti o mu ise fun se mo omo obirin ni mi le ma barin o de lo ngba yen sa o loyun obi omo akoko obirin ni omo yen ko se ko nwo omo o but ogun yen se kin le mo pe yes olorun wa lori oke yi abi omo yen wa nsku se omo yen ti po omo dun merin so leyin yen o tun wa loyun mi mo se yawo fun o loyun mi amo nkan to sele so oyin yen fo lo mo wa tun mu pada wa sibi mo ni o ma tun ni mi so nijo yen la tun wa sibi ni baba ni awon to nwoju olorun o nohun o le jade jare pe so nwo omo ni mo nohun wo omo o le duro sori omo kan mo ni to ba se bo se nlo si ile anu meji ni ko toro o de lo looto pelu bi owo te yo kan pelu gbogbo awon eyan gba to de ile anu o gbadura osu keji o mi si period we a lo se scan won ni sac meta ibeta so gba to ma bi awon omo yi o fi bi meji to idi ope mi lele o fe dupe lowo olorun awon omo na le wa yi
1: melo le ni ko toro
0: meji ni sa
1: meji
0: be ni sa
1: o wa lo loyun meta
0: ben sir
1: ah ngba ti o je ke meji le de biri
2: 5 FM Twitter Jordan
1: ibeji lo ko wa yo
3: hallelujah
1: ibeji re o
3: thank you Jesus
1: gbogbo awon to fa ibeji
3: all those that want twins
1: mo fi anu bere
3: with mercy I ask
1: o ye gba ibeji ba
3: receive your twins amen
1: e gba ibe
3: Amen.
1: Olorun wo awon mo.
3: Amen.
1: O da won si.
3: Amen.
1: Jesus.
3: Amen.
4: Ora yi ti de didi.